na keda hat in gire ya ada shi e ha goda bit o nido ada de ya a sa ha zlin isto chapter official tan linido Navajo Nation tan lini leader do in the program representative tan lini ge eida ada shi e ya ha goda bit o nigo ada sa e yan ta ha skado e dik ada